0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Baba wa ti Olorun wa adupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisin yi ki abale je onje mi eti muni dagba eti funi lagbara ki abale ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki abale ja ajasegun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni a n gbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o si fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye nitooto ki abale gbe igbesi aye eti o je itewogba ni waju yin adupe opo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni eko wa wa ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketa dini ogun. Kolose ori keta lati ese ikerindinlogun. Eje ki oro Kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ke si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si Olowa onkohun ti eyin ba se se le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re. Gbogbo iwe epistle ti Paulu ati ti awon apostoli iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo. Awon apostoli ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi. Awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo Olorun o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo Olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idayafo kuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o sese pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun. Ti o ba wo awon episteli won yi daadara o ri wi pe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan won yi nko wa awon episteli won yi won nko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christianity to to ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbese aye ti o te olorun lorun eyi ni e ati ka loni ninu ese ikerin dilogun ati iketa dilogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro olorun ninu okan oro olorun ninu okan awon elomiran won ni oro olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon fe wo oro olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro olorun ninu okan wa ki a tun ka kolose ori keta ese ikerin dilogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo o ti an so fun anihin a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si so wi pe ki a gba oro olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wi pe ki a silekun fun oro olorun ki o ba le wole wi pe ki a fi aye fun oro olorun ki o ba le ma ba wa gbe wi pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori wi pe oro olorun ti o ga ju won lo oro olorun ti o lagbara ju won lo oro olorun ti o gbon ju won lo oro olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon ohun miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele wi pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ojulowo ni igbese aye kristiani igbese aye onigbagbo bi a ba si fe gbe igbese aye onigbagbo bi a ba fe se rere ti a fe se daradara ani lati mo oro olorun e ti o ti odo kristi wa nitori pe kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wi pe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se jesu kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wi pe oro olorun ohun ni o nje iye e ni a fi so fun wi pe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba wi pe ki won ki o di omode yi mu ki a si fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wi pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma nso oro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina e ni a fi ni lati gba oro olorun laaye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o man je eni ti man so kele kele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro olorun laye lati ma ba wa gbe be ba fe ni okun be ba fe ni abo oro olorun yi ni ani lati gba laye ninu okan wa yi ni a fi so wi pe e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo an so wi pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa wi pe inu okan wa ni ani lati gba oro olorun si inu okan wa ni oro olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wi pe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti o wa ni ile kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya foni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o dabi eni we pe ki a pada sibi ti a ti nbo sugbon olorun so fun we pe ati oro wonyi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa we pe bi Philistine ti le nsoro bi Goliath bi o ti le nsoro bi awon olugbe Canaan bi won ti le nsoro bi awon ara Hiti tabi awon ara Jebusi tabi awon keferi bi won ti le nsoro ohun kan la igbodo ma se fun wa ki a ma fi eti si ohun ti awon keferi nso ki a ma fi eti si ohun ti awon elese nso ki a ma fi eti si ohun ti awon ota nso ki a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon apeyida ti won so ki a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ki a ma fi eti si ohun ti won so oro olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wi pe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wi pe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wi pe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro won yi o daju won o gbe wa sobo je ki n fun ni apere boya o ti ni ore abanideshe tele tele gege bi obirin omokunrin yi o si je eni ti ejo rin irin kunrin ti ejo n se ife ko fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsinyi bi o ti di onigbagbo nisinsinyi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ko fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o n se fun o awon ti o n so fun o awon oro ife ko fe ti o n so o daju we pe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro olorun ki o ma gbe inu okan re oro kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o sese iwo ti o je okunrin ki o je wi pe enikan ti wa ti ejo rin irin kunrin tele tele sugbon o ti ju sile nitori wi pe o ti di omo olorun bi o iru eni be bi o ba wa ba o sese ki o ma so oro idewo tabi oro idanwo bi o ba feti si awon oro wonyi awon oro wonyi won lagbara lati gbe osubu sugbon bi o ba ko awon oro wonyi sile ti o feti si oro olorun ti o n ronu lori oro olorun ti o n sasaro lori oro olorun oro olorun ti o ronu si yi yo fun ni agbara yo fun ni okun yo se je ki o je akoni ninu igbagbo wo orin dafidi ori ogofa dinkan orin dafidi ori ogofa dinkan okan esan ese ikokanla oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je olopa ti o se je eni ti o wa ni ihirere o ti ni igbala o si mo oro olorun o fe ma gba owo eyin tabi owo abetele bi o ba feti si oro awon olopa miran ti won o ti di atun bi o sese ki o pada seyin o sese ki o be si ni ko awon ebi ti o ti po sile ki o be si ni ko won je owo eyin ti o ti ko sile ki o be si ni gba sugbon oro re li mo pamọ le aya mi ki emi ki o ma ba se si o o sese ki o je iyawo ninu ile bi o ba feti si ohun ti awon obirin miran so nigba ti a ba wa ni ile idana o se si oko re o se si olorun o se si ijo sugbon bi o ba ko e ti won so sile bi o ba pa oro olorun mo le aya re oro olorun yi ni o pa o mo kuro ninu ese oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o se se ki o je wipe laarin oko ati aya ati ni ede ayede die iyawo soro si oko oko si soro si aya se o mo wi pe ni akoko ede ayede bi a o ba sora oro a ma jade lati enu wa lai si wi pe a nse abojuto ohun ti a nso sugbon bi onikaluko ikini si eni keji bi o ba ti bebe wi pe ki a pari awon oro yi bi o ba nronu si awon nkan ti iyawo re so tele tele abi o nronu si nkan ti oko so tele tele oro yi o ni pari o ma da iseju be lo ni ibinu yo de aran kan yo de ki a ma nodi ki a ma fe ki ara wa yo de tabi ki a ma rin laarin ile gege bi eku si ologbo yo je iwa iru awon eniyan be sugbon bi o ba le awon oro won jade kuro ninu okan re bi o ba gba awon oro ede ayede ninu okan re bi o ba gba oro olorun laaye ninu okan re oro olorun ti o ni ki a dariji ara wa ki a feran ara wa ki a teriba fun oko ki a toju iyawo wa ki a teriba fun awon ti o ju wa lo ki a ni irele enikan si enikeji bi o ba je oro yi ni a n gbeyewo ni igba gbogbo oro re ni mo pamo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je oro yi ni a n ronu le a o ri wepe oro yi yo fun alagbara lati rin irin ododo ati lati ri wipe ko si ikorira ko si ese ni igbese aye wa ye ki a wo Romu ori kewa ese ikejo sugbon kile o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re eyi ni ni oro igbagbo ti a wa nwa so oni o ye ki oro ki o wa le okan wa ki o si wa le enu wa oro igbagbo ti a wa nwa so gege bi a ba tin gbo iwasu ko ye ki a je ki o gba eti otun wole ki o gba ti o si jade o ye ki a to jo si okan wa oro igbagbo ti a nwa so oro igbala ti a nwa so oro iye ani pekun ti a nwa so oro iwa mimo ti a nwa so o ye ki o wa ninu okan wa o ye ki o wa le enu wa oro ti a ngbo ni ojojo aje oro ti a ngbo ni ojobo oro ti a ngbo ni ojo aiku oro ti a ti gba sinu cassette ti a ngbo ni igba gbogbo o ye ki a to won jo si okan wa eyi ni o je ki a gbe igbesi aye ododo ki a si ma rin deede ni waju oluwa ni waju olorun ninu Deuteronomy ori kejo Deuteronomy ori kejo ese iketa o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti iwo ko mo be li awon baba re ko mo ki o le mu o mo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olowa jade le eniyan wa laaye bi esoro ti aka yi bi o ba ye wa a o di akoko ti an lo ni ibise ni ile itaja a o di ku die ke a le wa si eko ijo eko bibeli ni ojo aje bi ohun ti aka yi bi o ba ye wa bi abaje ki olorun ki o ko sinu okan wa a o di irin kerindo ti an rin ninu aye a o di ku mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o nje ki a pa eko ojo aje ti o nje ki a pa won je a o di won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti aka yi bi o ba ye wa dara dara a o pale mo oja ti a nta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun je ki n tun ka si o leti bi mo tin la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ke a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wa ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o sese ki o ma ye o ye olorun sugbon te ti sile ninu awon eniyan meta yi o nfi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o nbo ara yi ni igba gbogbo ni e meta lojumo ni ojo meje ni ose e je ni igba mokan lelogun ni ose kan ni o nbo ara sise apere ti mo nse fun oyi feti sile dara dara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokan lelogun ni ose eni ikeji o fun ni onje ni ekan sosho ni ose nitori we pe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eyi ti se ojobo won o si nihin onje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni onje kankan rara so fun mi gbati eyi ti o fi eyi to je aropo fun ara o ndagba eyi ti a fun ni onje ekan sosho lose ko ni pe ku eyi ti a o fun ni onje rara nko iku ti de o ye ki a mo wi pe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu ounje ti a nje ti a nfi senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti a ngba pelu isin ti a nsin pelu orin emi ti a nko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a nfa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba tile ni ki a wa ni ojo aje ati ojo bo ati ojo isinmi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wipe e meta lojojumo ni a nbo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a nse o ye ki a ri wipe a nbo emi ati okan wa pelu ounje ye je ki n tun ka fun o leekan si o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ki iwo ki o le mo bee ni ti iwo ko mo bẹẹni awọn baba rẹ ko mọ ki o le mu ọmọ pe eniyan ko ti pa ounje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi aba fe wa laaye ni tooto o ye ki a le ri wi pe a nje ounje ti emi ounje iye a se fi oro iye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se eyi awon elomiran orin dafidi nikan ni won ma n ka won ma n ro we pe dafidi je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu le mi ni koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi tinu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu Dafidi awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin Dafidi nikan sosho sugbon aso fun anihi ni apa ti o gbeyin ninu ese iketa oni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade li eniyan wa laaye e je we pe ki se orin Dafidi nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nkan ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori Solomon ti o ko ewe owe yi oni Olorun fun ni ogbon ogbon ti a ko fun awon eniyan saaju re ti a ko se fun awon elomiran leyin ti re yato si Jesu Christi omo bibi Olorun ni kan soso nitori be loro losan lale igba ki igba ti won ba fe ka bibeli ewe owe nikan ni won ka awon elomiran nkan ti won ka ni awon bi Samuel awon bi Chronicle awon bi Chronicle awon bi awon iwe awon oba won ni nitori opolopo iriri ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be ni won se nka awon iwe be won ni opolopo ogun jija opolopo ogbon mebemeye ti a fi jagun ti a fi segun ni o wa ninu awon iwe won yi nitori be eyi nikan ni awon ma nka awon elomiran ni ti won ofin mo ofin mewa ti o wa ninu iwe eti Mose ko ninu Exodus ati ni Deuteronomy eyi nikan ni won ma nka ni ti won awon elomiran ti le so pe awon o ti le ni fi nkan won yi se awon iwe woli nitori pe awon woli won yi le ase loju lati mo kini ife Olorun lati mo kini isipaya ti won ni lati oke wa nitori be Isaiah tabi Ezekiel tabi Jeremiah tabi Daniel tabi Hosea tabi Joel ni awon ma nka ni ti won sugbon a nso fun wa wi pe gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade eyi ni o mu ki a wa laaye awon elomiran o je mo wi pe won ki ka majemo lai lai majemo titun ni won ma nka ni ti won won ma fe wo igbese aye Jesu oro ti Jesu Christ so ise iyanu ti o se won atele lo si Galilee nibi ti a ti nka won atele lo si Jericho nibi ti a ti nka won atele lo si Jerusalem nibi ti a ti nka won ki ka gbogbo oro Olorun won so wi pe awon fe mo nipa Jesu si o mo wi pe ati e ti a nka lati majemo lai lai gbogbo won ni o so nipa Jesu Christi awon elomiran a so wi pe Jesu papa o so fun awon omo ehin re wi pe opolopo oni mo ni lati so ti n ko ti so fun yin nitori e ko ti le gba won nisinsinyi sugbon nigba ti emi mimo ba de yo fi oyi ohun gbogbo ye yin nitori be won mo we pe episteli won yi ti ako ako nipa imisi emi Olorun nipa be episteli nikan ni awon kan awon ki ka nkan miran awon elomiran iwe ifihan nikan ni won joko ti won ka ti won yewo won ni Jesu papa ti so nipase angeli ni fun Johanu we pe awon nkan wonyi ni ohun ti ko le sala isele ni lolo nitori be iyi nikan ni awon nka sugbon ohun ti Olorun je ki o di mo fun ani we pe ki se apa kan bibeli ni o ye ki a ma ka ni igba gbogbo o ye ki a ma ka gbogbo bibeli o nso fun a wi pe bi ko se nipa gbogbo oro ki se majemu lai lai nikan ki se majemu titun nikan gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade nipasẹ bayii ni a o wa laaye bi o ba wo bi a se nse nihin ninu ijo wa o ri wo pe bi a ba n ko eko ninu Kolose bi a se nse le oni bi a ti n ko eko ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun be ni a n lo sinu majemu titun be ni a n lo sinu majemu laelae be ni a n lo kaakiri si awon oro ti a ti pese sile fun wa lati odo Olorun wa bayi ni Olorun fe ki a se bi a ba ti n ko eko ni apa kan a o tun ma fi awon apa miran ninu bibeli a fi ma di won won a fi ma se alaye won a fi ma se itumo won ki ohun gbogbo ti o ti enu Olorun wa ki o ba le je anfani fun enikookan wa ye ki a wo Job ori iketalelogun ese ikejila Job ori iketalelogun ese ikejila bẹẹni emi ko pada sẹyin kuro ninu ofin enu re emi pa oro enu re mo ju ofin inu mi lo bi abanso nipa ofin ti inu iwo ti o ba je eni ti o gbo yoruba dara dara o mo we pe a nso nipa ohun jije bi enikan ba bi o ba nfe be enikan nise bi o ba so we pe jo je kin lo toju ofin ti inu mi na bi o ba so we pe ki lo nso fun mi a so we pe o ki se omo kaaro ojire ni ohun ti mo so ni we pe mo fe lo jeun we pe ofin inu nfa mi ofin inu so we pe nisisin mu lati dawo gbogbo duro kin lo mu ofin ti inu se e ni we pe ki o lo jeun bi o ba ka yi ohun ti o so ni we pe emi pa oro re oro enu re mo ju ounje ti o se pataki fun mi mo pa ofin olorun mo ju ounje lo ohun ti a so yi o je ohun ti o se pataki popo o ye ki a mo we pe ounje ti ara ikan oro olorun ti emi ikan awon elomiran ti oro yi ti ye dara dara won ma nso fun a we pe lai si oro olorun ko si ounje aaro e ni we pe ki won ki o to jeun laaro ohun ti won o koko se ni pe won o ni akoko idakeje akoko ti won o ka oro olorun akoko ti won o gbadura nitori pe won fe lati je ki oro olorun ki o wa ni akoko awon elomiran won ma nse ju bayi lo awon elomiran ti won ma nse ni we pe awon cassette ti ati ni sile ti ati waasu oro olorun sile bi won ba njeun yala looro tabi losan tabi lale won fi cassette yi won fi sibe bi won ti njeun ti won bo ara be ni won tun bo emi pelu onje yi pelu oro olorun awon elomiran o sese ki o je pe bibeli ti ati ka ni ede yoruba ni won wa si odo awon ti won ba wa toju cassette ni won wa ra awon cassette won yi ki o ba le je wo pe boya won we ni ile iwe tabi won jeun won a fi awon cassette yi sinu ibi ti kini yi o ti ma jade ki won ki o ba le ma gbo oro olorun ni igba gbogbo awon arakunrin wa awon arabirin wa ti o tin se be ti o je wi pe laaro won ni akoko idakeje won ka bibeli won agbadura bi won jeun won fi cassette oro olorun won fi si ibi ti won ti le ma gbo cassette yi bi won we lowo won se be iru awon ni ari pe won di alagbara awon ni won di akoni ninu igbagbo awon ni won di ajagun segun ni irin ajo wa bi a tin lo si orun sugbon awon ti ko le se be awon ti won je ole awon ti won kiye ka bibeli awon ti won o ti e mo majemu ti tun yato si majemu lai lai gbogbo idanwo ti won wa lati owo esu ni o bi won sobo nitori be e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo bawo ni eyi yo sesese o marun ni ikini ki a ka oro olorun ikeji ki a gbo oro olorun iketa ki a ri wi pe a nla kaka lati ni oye ohun ti a nka ninu oro olorun ikerin ki a ri wi pe a n sasaro ninu oro olorun ikarun ki a ri wi pe ohun ti a nka ohun ti a n gbo ohun ti a ni oye re ohun ti a n sasaro ninu re a mu si se bi a ba n se be a o ri wi pe a o je alagbara ninu olorun je ki a pada lo si kolose ori keta ese ikerindinlogun ki a ri wi pe oro olorun ti a n so nipa re yi o n so ni di ologbon o n fun wa ni ogbon ogbon ti emi wo kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ninu ogbon gbogbo oro olorun ni ma fun ni le ogbon je ki a wo bi oro olorun se ma fun ni le ogbon ninu timothy keji ori keta ese ikedogun ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala ologbon si igbala nipase igbagbo ninu kristi jesu oro olorun ni je ki a mo ona igbala oro olorun ni o je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun oro olorun ni o je ki a mo wi pe gbogbo eni ti a bi lati inu obirin elese ni oro olorun ni o je ki a mo wi pe abi wa ninu ese amọ ese gege bi eni momi anje ese gege bi eni jeun tele tele oro olohun ni o je ki amọ wi pe awon irawo paapa won ko mo won ko pe ni waju olohun ki a ma to so nipa okunrin nipa enikeni ti abi ninu obirin nipa be ni a fi mo wi pe oro olohun je ki amọ wi pe elese ni enikokan wa ni a ti je lati akoko ibi wa ki se be nikan oro olohun ni o je ki amọ ni o fun ani ogbon lati ri wi pe aba ati gbogbo wa fun talaka eyi ko fun ani igbala wi pe ko si ohun kun ti a le se nipa ise ododo ara wa wi pe a o le ni igbala oro olohun ni o je ki amọ wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo ati pe a o pe oruko re ni jesu nitori ohun ni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won oro olohun ni o je ki amọ wi pe bi a ba wo odo agutan olorun bi a ba ko ese wa sile bi a ba jewo ese wa bi a ba si kan won sile bi a ba ro mo jesu christi ti a si gba ise ori igi agbelebo gbo fun eni kokan wa wi pe a o ni igbala oro olohun ni o so wa di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu jesu ki se be nikan oro olohun ni o je ki a mo wi pe ogbon ti a nso nipa re ti a le ni ninu olohun wi pe ogbon yi yo je ki a bori esu yo je ki a bori ese yo je ki a bori awon ti o nse ninu ibi ni se wa se mo wi pe lakoko jesu christi ngba ti awon ota ti won wa ti won fe ka oro mo lenu ti won fe fi won idekun ti won fe fi mu oro ti o nso ni won fi nso wi pe a ko ri ologbon enikeni ko soro bi eyi ri ohun papa si ti fun ani ileri wi pe bi abatele ohun ti a tin je ki oro ohun ki o wa ninu okan wa wi pe ohun o fun wa ni ogbon ti awon ota wa awon tin se lodi si wa ati awon tin se ninu ibi ni si wa ti won ki yo le fi bori wa wo luko ori kokan le logun ese ike dogun luko ori kokan le logun ese ike dogun nitori ti emi o fun yin li enu ati ogbon ti gbogbo awon ota yin ki yo le soro odi si ti won ki yo si le ko loju bi oro jesu christi bi o ba wa ninu okan wa bi o ba wa ninu emi wa ti a to won jo ti o kan aya wa a ri we pe ni akoko inu ni bi ni bi awon ota ti le dide si wa oro yi ni yo fun ani ogbon ogbon olorun yo si je ki a le bori awon eniyan wonyi worin dafidi ori ogofa dinkan orin dafidi ori ogofa dinkan ese ogorun din meji ati ese ogorun dinkan nipa ase re iwo mu mi gbon ju awon ota mi lo nitori ti o wa nitori ti o wa pelu mi lai lai ni ese ogorun din kan emi ni iye ju ninu ju gbogbo awon oluko mi lo nitori pe eri re ni isaro mi nitori be oro olorun ni o fun ani ogbon o je ki a gbon ju awon ota wa lo o je ki a gbon ju awon tin se ninu ni bi ni se wa o je ki a gbon ju awon ti o ti le n gbiyanju lati ma fun wa ni

0: Nisi Oluwa.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki agbadura Olorun Alaanu. Adupe wipe mu wa pejopo nihin. Adupe wipe ojo ti e fe be wa wo. Ojo ti e fe se wa lore. Ojo ti e fe bukun fo wa. Ojo ti e fe mu wa larada. Ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu. Ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa. Ojo na ti de. A mo wi pe ise iyanu ti a tin gboro, ise iyanu ti a tin reti, e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa. A mo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba. A kiyin kaabo eyin Olorun alagbara, Olorun olugbala, Olorun ti tun teni se, Olorun ti tun teni mo. A dupe wi pe e wa saarin wa. A kiyin kaabo. E kaabo loruko Jesu. Ambe yin we pe agbara atorun wa, agbara ti tun taye se, agbara ti tun teni da, agbara ti wo lokurun san, agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese, agbara ti so ni di mimo, agbara ti fi emi orun kun ni. Ambe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu. Abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a ti n gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba. A nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan eni kokan wa, bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada, bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan, bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la, ki aro ki o ma dide fo fayo, ki awon ti esu ti won ti soko lojo. A nbe yin pe bi e tin fo okan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu. A nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa, ko si eni ti yo pofo laarin wa, we pe eni kokan wa le o fowo kan, a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Le kan si aki kaabo saarin wa. E wa dabira ninu aye eni kokan wa. Adupe wipe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun. Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun. O si ko Jacob nikan, okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo. Nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fowo kan ki Olorun ki o fowo kan o. O fowo kan ni ihu egungun itan re, ihu egungun itan Jacob si ye ni orike. Bi o ti n ba jijakadi, o si we pe je ki emi ki o lo, nitori ti ojumo motan. Oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ko se pe iwo ba sore fun mi. Mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re, we pe o ja ijakadi ninu adura, o si segun, o ri agbara Olorun ni igbesi aye re. Eyi ni angeli nso fun Jacob we pe je ki emi ki o lo, nitori we pe ile fere motan. Ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo, bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bukun mi. O si bi pe oruko re, o nbere wi pe kini oruko re. O fe mo boya o ni okan otito, o fe mo wi boya o fe se atunse, nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri. Sugbon ko so otito to wa ni di oro, sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun, o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun. O si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo, bi ko se Israeli, nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja. E je we pe o jijakadi ninu ibere, ninu isepe, ninu adura, iwo si bori. Jacob si bi o wi, o si we pe emi be o so oruko re fun mi o nsi wi pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si suri fun nibe Jesu yo suri fun nihi Olorun fun ara re yo suri fun nihi Jacob si so oruko ibe na ni Peniele oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo wi pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to nta ye ni se oba to nso aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsiyi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Anna si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan
0: emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju olowa ma se ka iranse birin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati di orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan olugbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketalelogbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare o ni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeje ese ikeje Genesis ori ikeje ese ikeje oni Olowa Olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisin anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Corinthians keji ori ketadinlogun Corinthians keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipetaro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi ti emi Olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kana ni olorun fi si oju ise ni akoko iyi pada agbara kana ni olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu marko ori ikejo marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni wi pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wi pe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan, Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka kiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nka anu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamo si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si fuju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin rere o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi solo yi pada eni to je wepe tele tele o je apanile kun jaye sugbon o yi pada on wa de eni to ngbadura pon awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan eni kokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o boro tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun au di ojulowo omo olorun au si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni eni kokan wa la nilo nitori ifowokan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowokan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki aturawa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi aba ti je oba ye re tele ki a so fun olowa wo pe a nfe yi pada a nfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda pa li tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wepe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wepe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wepe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi eni kokan wa wepe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalelogun Marko ori kesan ese iketalelogun Jesu si wi fun pe bi iwo ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wa pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loruko jesu ninu matthew ori ikesan matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo marko ori karun marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki asa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si wẹ ninu ejo ọdọ agutan ọlọrun o ni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun o ni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panṣaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo o ni ki o kọkọ wẹ ninu eje jesu o ni lẹyin naa ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alailere bi o ba ye igbese aye re wo tori wi pe ese wa ni igbese aye re iwa iri idoti egbin o wa ni igbese aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode o ni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbese aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada tooto oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anu gba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere
2: bi awa ba jewo ise wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ise wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibokun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba kepe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ a bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di báraku àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ a ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ wẹ̀ wọ́n lé àwẹ̀ mọ́ ẹ sọ wọ́n dọ̀tun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ́ kí ìgbà ọ̀tún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ̀ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ́ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bó jẹ́ ọgbẹ́ ẹnu bó jẹ́ jẹjẹrẹ ló ń ba ọjà ṣé o gbàgbọ́ wípé Jésù lè mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ní ìgbésí ayé rẹ ìwọ tí ó sì dàbí ẹni wípé o wá gẹ́gẹ́ bí afọ́jú tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobiju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wi pe olorun setan nisisin yi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wi pe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wi pe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wi pe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mo koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ikaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni Lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisi pe iko fe yi iko to fe pa won

Emi esu, emi warapa, emi isinwi, mo gbadura, e jade loruko Jesu. Gbogbo emi tin jobi ina ninu ori, ninu opolo, ninu ago ara, ninu eje, ninu egungun, ninu isan, mo pase fun yin, e jade loruko Jesu. Olorun wa laanu, aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi. Ni ikun ni, ni eyin ni, ninu egungun ni, ninu echi ni, ninu opolo ni, mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin, owo agbara yin ki o bale won, ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun. Nje lese kese nisisin yi mo gbadura wipe owo Jesu, owo iwosan Jesu, owo anu Jesu, owo agbara Jesu, ki o kan oju afoju nisisiyi, iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju, mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu. E kuro loruko Jesu. Onkun ti ba je ti o mu ifoju yi wa, mo gbadura pe lese kese nisisiyi a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti o ma laju, e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran, mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyi, ki owo Jesu ki o kan eti re, idi ti ki o kuro, aile soro ki o kuro. Mo gbadura wipe lese kese nisisiyi eti ti o di ela ni oruko Jesu. Ahon ti a de ti ko le soro, e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu. Nje mo gbadura fun awon ti o yaro, bi o ba je wipe abio gege bi aro, abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro, lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le oni sisiyi, ninu isan, ninu ikoro ara re, ninu egungun, ati ninu opolo, ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro, mo gbadura wipe ki owo Jesu, owo ti tuni sile, owo ti dani nide, ki o kan nisisiyi dide ki o rin loruko Jesu. Gbogbo arun, gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won, eyi to saka kiri, eyi to fa pamọ nibikibi, eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo, ko si iwosan, lese kese nisisiyi loju kan na, bi a ba ti daruko Jesu, aisan o lagbara mo, arun o lagbara mo, ise so lagbara mo, e kuro loruko Jesu. Awon egun idile, awon egun lati odo awon arugbo ile, awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara, mo gbadura wipe nisisiyi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu. Olorun alaanu, eyin ni Olorun alagbara, e so wipe bi a ba ti n ke pe ile o ma dahun, eni ki a ti ile to pari adura e fun wa ni ibeere wa. Nje nitori na ni mo se n bere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun, yala adarako won ni kookan abi e odarako ni kookan, awon ti o ni aisan, arun, igun ni igbesi aye won, lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu. Ki won ki o gba iwosan won, ki won ki o gba idande itusile won, e sanu fun onikaluku loruko Jesu. E je ki owo iyanu, owo agbara, owo iwosan, owo idande ki o kan eni kookan nisisin loruko Jesu. Adupe ipo e ti gbo ti wa, adupe ipo e ti se fun wa, adupe ipo e ti fun wa ni ise iyanu, a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisin o ni lati ye ara re wo, ki o wo ohun ti Olorun ti se. Bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wu si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo, o ma kigbe hallelujah, a o si ma yo pelu re. Bi o ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo, o ye ki o ke hallelujah, ki a si yo pelu re. Andro de o ye ara re wo, nitori wipe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi ambe be we pe ki e ba wa soro
2: bi esitin ba wa soro ambe be we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronupe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wipe ki a ronupe wada e je wipe ki a wa si waju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wipe ohunkohun to ba wi fun wa lati isinsiyi lo ni a o ma se gba ti a ba ti ni anfani yi wipe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese de o ri wipe ife lati gboran si oro olorun wipe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wipe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi oba npe enikeni oba ti o npe o yi bi oba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wi pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wi pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wi pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na le eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o nba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni an pe ni asako eredi ti a fin pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni an pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti ohun pe won se abe akoso se abe oro ohun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yi ti wi pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni atire wi pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti n rigba lowo olorun gbogbo aanu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti nde ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin irin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma n se o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun nfe e se ti a fi nse egboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi son gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara e ti oluso agutan so fun onko e ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to so fun o to juwe nkan fun o pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki eyi kuro ni gbese aye re se emi olorun to so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan won yi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori keta le logun ese iketa din logoji jerusalemu jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o so oro yi se ori wo pe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se we pe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wi pe ife ti re ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati kokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti ase di ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wowo le lori gbogbo elese tin se aisimi tin se laala tin sise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki on ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi bo loni o npe o bi o ba fe gboran o n to ni lati se ni wepe ki o wa wole lese Jesu wepe o fe je ti Olorun wepe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wepe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fihan wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni egba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile ṣùgbọ́n ìgbà tí a bá ti di ọmọ ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run ni pé kí a jẹ́ onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ bí ẹnìkan bá sì ti ṣe ọ́ ṣe o mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí kí a tó di onígbàgbọ́ a kì í fẹ́ dáríji ẹnikẹ́ni a ó sọ wípé títí ẹ ó fi kú kò sẹ́ni tí ó lè parí ìjà láàrin àwa àti lágbájá ó ní ṣùgbọ́n kí a farabalẹ̀ kí a jọ̀wọ́ ara wa fún ìfẹ́ ọlọ́run àwa ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ran ara ó máa ń fẹ́ láti gbèjà ara rẹ̀ ó máa ń fẹ́ láti gbẹ̀san ó máa ń fẹ́ láti sọ pé lágbájá ó sọ òkòlùmí èmi náà láti sọ òkúta sí i padà ó nígbà tí a ti di ọmọ ọlọ́run nísinsìnyí a ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ èyí ni wó pé kí a fi ọ̀rọ̀ wa kí a fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ kí a jẹ́ kí ó jẹ́ wípé ọlọ́run ni yóò gbèjà wa kí ó má jẹ́ wípé àwa la tún jà láti gbèjà ara wa èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe lọ sílé ẹjọ́ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe kọ ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe sọ wípé ọmọ yìí ó jẹ́ ọmọ ìpáǹle nínú ilé nítorí bẹ́ẹ̀ mo ń láti fi hàn mo ń láti jẹ́ níyà dáadáa kí n tì í mọ́ta ọmọ ọlọ́run kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ni a fi ń bá ènìyàn lò ṣé o mọ̀ wípé ọlọ́run fẹ́ wa ìfẹ́ tí ọlọ́run ti fi hàn fún wa òun ni ó yẹ kí a fi hàn fún àwọn ẹlòmíràn o Jákọ́bù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkeje nítorí náà ẹ tẹríba fún ọlọ́run ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù òun ó sì sá kúrò lọ́dọ̀ yín nǹkan méjì ni a ń sọ níhìn-ín ìkíní ẹ tẹríba fún ọlọ́run ìkejì ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù bí kì í bá ṣe wípé a gbé ìṣísẹ̀ kíní kì yóò ṣeé ṣe láti gbé ìṣísẹ̀ kejì bí kì í bá ṣe wípé a tẹríba fún ọlọ́run kì yóò lè ṣeé ṣe fún wa láti kọ ojú ìjà sí èṣù èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò fi ní ìṣẹ́gun ní ìgbésí ayé wọn wọn ò lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò lè ṣẹ́gun àrùn wọn ò lè ṣẹ́gun èṣù wọn ò lè kọjú ìjà sí èṣù nítorí wípé wọn ò tẹríba fún ọlọ́run wọ́n ṣá ọ̀rọ̀ ọlọ́run tì nígbà tí ọlọ́run sọ fún wa wípé ẹnìkan tí ó ṣe ọ ni wípé kí o dáríjì bó bá tẹríba fún ọlọ́run ó sọ wípé ọlọ́run nítòótọ́ ni nǹkan yìí dùn mí ṣùgbọ́n nítorí tìrẹ mo dáríjì ẹni yìí ṣé àwa tí àwa láti ilẹ̀ yorùbá a mọ̀ wípé bí ìjà bá wà láàrin ọkọ àti aya bí bàbá tí ó dàgbà jù nínú agboolé bí ó bá pe ọkọ yìí àti ìyàwó rẹ̀ ohun tí wọ́n máa ń sọ ni wípé bí wọ́n bá ro ẹjọ́ sílẹ̀ ọkọ àròjọ ìyàwó náà àròjọ bí ìyàwó bí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí ọkọ ń sọ̀rọ̀ bàbá ìyá sọ pé pa inú rẹ mọ nítorí bàbá tí ó dàgbà tó hiwú lórí bó bá tilẹ̀ sọ pé pa inú rẹ mọ jẹ́ ni ìyàwó ló máa dákẹ́ àwa tí a lè bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ní ìdílé wa a ò ṣe lè bọ̀wọ̀ fún ọlọ́run bí o bá jẹ́ ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ tó jẹ́ wípé èyí ni ó máa ń fa èdè àìyedè láàrin ìwà àti ọkọ rẹ ṣùgbọ́n tí ọlọ́run sọ wípé gbéjẹ dákẹ́ panumọ́ àwa tí a ń gbọ́ràn sí àwọn ènìyàn lásán bíi tiwa tó hiwú lórí kí ni dé tí a ò lè gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu tàbí bí wọ́n bá rojọ́ sílẹ̀ bí ọkọ yìí bá sọ wípé kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe obìnrin yìí ó ní láti lọ ni tí obìnrin yìí kúnlẹ̀ tí ó sọ pé rárá ó fà kíkọ́rí wípé òun ò gbọ́ ẹ̀bẹ̀ bí bàbá yìí bá sọ wípé ọmọkùnrin dáríji ìyàwó rẹ mú ìyàwó rẹ padà lọ sílé nítorí bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó sì wà ní ìdílé sọ pé o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o bàbá ti ní kó dáríji ìyàwó rẹ o a máa rí wípé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ a sọ bí ò bá jẹ́ ti bàbá ni bàdílé ẹ jáde ṣùgbọ́n nítorí ti bàbá màá dáríji ẹ bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn ńkọ tó kọ́ sílẹ̀ gàdàgbà gádágbá tó fi yé wa dáadáa wípé a ò gbọ́dọ̀ kọ̀ ìyàwó wa sílẹ̀ ìwọ tó ń gbọ́ràn sí bàbá tó wà nínú ayé lẹ́nu o lè gbọ́ràn sí bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run lẹ́nu o lè sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyàwó ṣẹ̀ mí ó dùn mí rékọjá ṣùgbọ́n nítorí pé bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run ó ti ní kí n dáríjì ó ti ní kí n gbójú fún àwọn nǹkan wọ̀nyí dá nítorí bẹ́ẹ̀ n ó dáríjì èyí jẹ́ wípé a jọ̀wọ́ ara wa fún ọlọ́run wípé ohun tó bá fẹ́ là ó ṣe ibi tó bá fẹ́ là ó lọ èyí tó bá fẹ́ là ó sọ èyí ni pé à ń gbọ́ràn a kì í ṣe ọlọ̀tẹ̀ níwájú olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a lè gbọ́ràn sí olúwa ó ní kí a tẹríba fún ọlọ́run kí a sì kọjú ìjà sí èṣù wípé yóò sá fún wa gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ti ń kọ́ wa ọlọ́run fẹ́ kí a tẹríba ọlọ́run fẹ́ kí a gbọ́ràn ó sì ń pè wá lónìí lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí a tẹríba kí a gbọ́ràn jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún wípé bí ohun tó ń sọ bó tilẹ̀ ṣòro fún wa
1: bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se e ni wi pe a n teri ba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teri ba o jowo ara re o se ife olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bisele kini ti Paul Apostle si Timotheo ori ikefa ki gbogbo awon ti seru labe iru ma ka awon Oluwa ti o ni won ye si ola gbogbo ki a ma ba soro di si oruko Olorun ati eko re awon ti o si ni Oluwa onigbagbo ki won ma se gan won nitori arakunrin ni won sugbon ki won tubo ma si won nitori awon ti se alabapin ise rere won je onigbagbo ati olufe nkan won yi ni ki o ma ko ni ki o si ma fi gba ni niyanju bi enikeni ba nko ni eko miran ti ko si gba oro ti o ye koro ani oro Jesu Kristi Oluwa wa ati eko gege bi iwa bi Olorun o gberaga ko mo nkan kan bi ko se ife eyan jija ati ija oro ninu eyi ti ilara ija oro buburu ati iro buburu ti wa oro ayipo awon eniyan lokan ere ti ko si otito ninu won ti won se bi ona si ere ni iwa bi Olorun yera lodo iru awon won ni ṣugbọn iwa bi Olorun pẹlu itẹlọrun ere nla ni nitori a ko mu nkan wa si aye pe ni a ko si le mu nkan jade lo bi a ba si ni ounje ati aṣo iwon yi yo te wa lorun ṣugbọn awon tin fe di Olorun a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ife kufẹ pipo ti pa ni lara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbogbo buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won si fi ibinu je pupo gun ara won ni oko ṣugbọn iwo eniyan Olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ijarere ti igbagbo di iya ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri pupo mo pase fun oniwaju Olorun ti n so gbogbo di aye ati niwaju Jesu Kristi eni niwaju Pontius Pilatus ti o jeri ijewo rere ki iwo ki o pa ofin mo ni ailaba won ni ailegan titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi eyi ti yo fi han ni igba ti re eni ti se olubukun ati alagbara na kan soso oba awon oba ati Oluwa awon Oluwa eni kan soso ti o ni aiku ti n gbe inu imole ti a ko le sumo eni ti eniyan kan ko riri ti ko si le ri eni ti ola ati agbara titi lai se ti re ami kilo fun awon ti o loro ni aye isisiyi ki won ma se gberaga bẹẹni ki won ma se gbẹkẹle ọrọ aidaniloju bi ko se le Olorun alaye ti n fi ohun gbogbo fun wa lọpọlọpọ lati lo ki won ki o ma sore ki won ki o ma po ni ise rere ki won mura tan lati pin fun ni ki won ki o ni emi ibakẹdun ki won ki o ma to isura ipilẹ rere jọ fun ara won de igba ti n bọ ki won ki o le di iye tootọ mu Timotheo ṣọ ohun ni ti a fi si itọju rẹ ya kuro ninu ọrọ asan ati ijiyan ti a n fi eke pe ni imọ eyi ti awọn ẹlomiran jẹwọ rẹ ti won si sina igbagbo ki ore ofe ki o wa pelu re ami eyi ni opin epistle ikini ti Paul Apostle si Timotheo
2: ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbọ wipe a fẹ mu nkan kan lọ sile abi ke se bẹ ni awọn ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n kọ ẹkọ bibeli ti ohun ti a fẹ sọ ni aṣalẹ yi ko ba yi wọn daradara bi wọn ti lọ bẹẹ na ma n pada wọn kì í rí ohunkóhun mú bọ̀ bí ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ibi tí wọ́n lọ ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti eré tí Ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí o fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí o jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́

iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́ mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i. Ẹ ṣé púpọ̀, a ṣe dáradára ní tiwé pé a gbé bíbélì wá wá. Ìwọ tí ó jẹ́ bíbélì òyìnbó lé ó wà lọ́wọ́ rẹ, nà án sókè kí n rí i. Irú àwa bẹ́ẹ̀ a ṣe dáradára tó. Ó jẹ́ wípé àwọn olóyìnbó bí wọ́n bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n á sọ wípé a fẹ́ẹ̀lì. Torí wípé ohun àkọ́kọ́ tí ó yẹ láti mú lọ́wọ́ a ò mú lọ́wọ́. Bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti Yorùbá, irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání? Yorùbá. Àwọn bí a bá ti jókòó tán, a rí wípé àwọn kan dìde dúró. Àwọn wọ̀nyí ni adènà, wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run láàrin wa. Bí wọ́n bá sọ pé kí a sún, a ní láti sún. Nílé Ọlọ́run a kìí jà, a kìí jiyàn, a kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni. Ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nítorí bẹ́ẹ̀, kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí Jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde. Bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí, a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀. A jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí. Bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, kò ṣàǹfààní, kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn. Bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn, wà á fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ. Ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí? Ẹ jẹ́ kí a dìjọ wá láti gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá, ìwọ tí o wà kí ayé kí ó tó wà, ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin, Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, a fi ògo fún orúkọ yín, a sì fi ìyìn fún orúkọ yín. Gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú, àwa tí a ò mọ Ọlọ́run ní ìgbà kan rí, àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà tí ó ń jẹ́ Ọlọ́run Bàbá Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n àwa tí ó ṣe ní olóríire láti jẹ́ kí a ṣe alárìnbápàdé ìhìn rere, Bàbá gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. Nínú ìtàn, nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ni a ti gbọ́ wípé àwọn òbí wa, àwọn bàbá ńlá wa, wọ́n máa ń pa ènìyàn ṣe ẹbọ ni. Ìwé mímọ́ tí a ń pè ní Bíbélì, wọn ò rí i rí. Wọn ò sì pa nítàn fún ọ wípé olùgbàlà wà, àti wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ni máa wẹni mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni, àwa ni ó ṣe ní olóríire tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábàjọpín nínú ìhìn rere àti ìgbàlà tí Jésù wá pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Bàbá gba ọpẹ́ àti ìwà ní orúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wà ní àkókò tiwa yìí, tí ó jẹ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé Bíbélì, wọ́n ń kà á, wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá wa ni Ọlọ́run ayé yìí ó fọ wọn lójú. Ó ra wọ́n ní iyè, kò jẹ́ kí wọ́n kí ó mọ ọ̀tún sí òsì. Ìwàkuwà kúrò lọ́wọ́ wọn, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ń ké pè ọ́, wọn ò sì mọ̀ ọ́. Bàbá, à ń bẹ̀ ọ́ o, a ò fẹ́ kí tiwa kí ó rí bẹ́ẹ̀. A ò fẹ́ ṣe àṣedànù, a ò sì fẹ́ wá lásán. À ń bẹ̀ ọ́ wípé àwọn igi tí ó di wa létí, àwọn ohun tí ó ra wá níyè, àwọn ohun tí ó ń fọ́n wa lójú, báwa yọ kúrò ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni tí Jésù ta sílẹ̀ ní orí òkè Kálvárì?
eti o wipe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo anbe wipe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa eti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o si nje ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti anko ti ko ye won baba si won leti ni oruko jesu shanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ke ni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen e je ki a joko loni anye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo olorun bi ko se iya idajo ati ibinu olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti n pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di olowo bi o ba mo bi a ti kowe ki o gbegege re bi mo ba ti n pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba ti n dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan ti n ke pe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a ti n fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo tooto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sunmo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma n hu
lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa ṣugbọn ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won ṣugbọn ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wipe onigbagbo tooto ni wa ṣugbọn ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin ko ni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti a n pe ni woli Isaiah wipe kerara kini se ti o wipe so ni ohun jeje so pelepele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba n ba agbomagba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ma n ba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba n ba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbomagba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki n se akoko ti olorun yio ke si won ti o si ba won soro ṣugbọn nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oniwaasu yi wipe ki o kerara
iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin we pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma re ni pelu re wi pe ah ese oda ko da ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi re koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi re koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi re koja awon yi han wo ese ikeji ki owo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won ye lo si lesin won ye ka bibeli won ye lo lati gba omi adura won ye ka samu won si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o se se ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jireh oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o se se ko ti fa iyawo ko ti o se se ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe sugbon sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akoko ra sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọ́n tún ṣí àpamọ́wọ́ wọ́n tún kò sétí wọ́n tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀
o so fun wa wipe sugbon bi iwa won ti buru to ni wipe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun wa wipe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti oka be lo gbadura si omi ninu igo ti o mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irinkirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a ko ruko won si inu iweye le orun ba je nri won nsa ni bo so nri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe akọ ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wipe o lele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so ye pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera eni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo wa dojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise papa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so pe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibikibi to wa ko si bibedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe koni le rorun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki won wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gba awe
olorun ki ri o ni o se so wi pe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wi pe eyin se afẹ Isaiah ori keta mo nka lati ese ikerin din ni ogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afẹ o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu oluwa wi pe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wi pe oni waasu wi pe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wi pe ah se bi o gbo wi pe ana re n yeyin oku pada o se lo ah ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wi pe oluwa wi pe a so pe shoshi wa ni bi ore ba de to so pe ah mo de o wa fi oti se mi lalejo ah ani shoshi wa gba fun wa be awon ele bo ba se mo awon elesin niyan awon ti ki so nigbagbo awon ti won o ni idani loju ohun ti won gba won so wi pe ah bo ba so wi pe iyawo e o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba idake o lo wo akeji ko mu yawo keji latabule boya o sese ko le bimo ah ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni shoshi o se fe sita ani won mo ba se mo awon elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bodi asiko kesimesi ninu ele isin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe ah o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma nko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ifekufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ifekufe oju olorun ri o abajo to gbadura ti olorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile o ni ati pelu oju ifekufe ewo la npe loju ifekufe bo ba roju wa mo tiro ati eyi ti won fi n kun ete waasiri ton ma soju regberegbe beni to fe se agbere oju ifekufe niyen awon na n je ki awon pastor oluso agutan awon na n je kan dese
bo ba gbo pe ah pastor o o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si je ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mo na olodun so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan isu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo be su ba si tin ri o ni gboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won se won bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese iketa din ni ogun wi pe nitori na oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tan wo yin bo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi ho won wi fun mi je won kirin ni o nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri ho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won ni bi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun ti sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo ega fa eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun ogbo kina so ni ese ekeji ni dogunle ojo na oluwa ye o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se orin ninu bibeli ti e
abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ah ngba to de tin lo si eko bibeli ah won ma ti fi ofin de e kale won ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu eparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won ka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si sese ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa la ya ti jo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ri ni apa won won tun ja welewele ah ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko Olorun ma gbo odi ko gbawe ko Olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko Olorun so ko ma nikan daran nkan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'Olorun soro e nihi tori awon obinrin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan oni Olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele Isaiah ori ikeji din ni 60 ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke a le gbo ohun yi le oke eyi so fun pe ohun lati ronuko wada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko wada ti o so fun Olorun wipe o mo wipe o je elesin tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo Olorun ti o n kilo fun wa ti o n so fun wa wipe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji
ori iketadinlogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan laso tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisa kuro nile won iwo to fi orisa sile nle e to wa debi to n gbe wa lenujo to n so pe e gbadura fun mi orisa oni je kadura ta n gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won sin orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a man kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo n gba awe se won na ri paso npon imoto to ye ni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi to birin sọlọrun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ilasi lo nba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri ton po ti o ti e moruko won ton a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo ta won alagba won ti gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi wo fun ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri ooto lo o paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to si nwa bo pe ero ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu po ada nitori idajo nbo wa je ki nson to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ikeedogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini sarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won farapamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon omo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini sarin won ti o si n pa won se iwo na se o n da ese ikoko bi o ba n da ese ikoko idajo n bo o sugbon bi o ba je ronu po ada ti o so fun olorun wipe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wipe bi o ba ronu po ada jinle jinle ti o ronu po ada tokan tokan
yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won sin peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta isu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronupi wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Kristi eyin ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idame wa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan o wa mu idame wa nu e oni mo wa fun oluwa o o ba se bo ba si di ojo ojo isimi iru awon eniyan be won ajo wa si waju pepe ni won so wipe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta oti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won se fun lowo lati inu owo iwa agbere atunmu idamewa wa si waju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife kufe oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun sese niyan a si mo owo e wa siwaju oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wipe won gba ise lowo ijoba o sese ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe gba ti owo iba tun jade atunmu idamewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri apere lagbaja ni awon ni opo mure lo ni ile isin awon ni igi leyin ogba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin kin to mo ona igbala igba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti woso funfun a gbagbe pe ara ta woso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo a ni aye igba ni a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe
mo je kan ninu awon ton lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni ama yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo si lesin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbo lo tin bo oloja ni abe olo lo se ah koni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi n ba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga atun ati awon ti won ko binrin jo be ni emi n ba le won ni won fi oriru bench ninu lesin mo ri ni o ki se ti won pa ni tan fun mi mo joko saarin won ni ajo n gba awe ni ajo n ka saamu ago mejila ago mesan loru lajo la n gbadura a lo n se ise oru paapa a jewo bata bi so ba gun elese bo ba ku lo sorun apadi wo ese keta la o so fun pe turari je so irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si yo lenu fun mi gba to n gbadura tolorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura tolorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse latokere sile wipe oun fe alaafia oun fe ilera oun fe iwosan ye yo mi lenu bi olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e sugbon bo ba le ronu po ada bo ba so fun olorun wipe saanu fun mi emi o to se elese olorun a saanu fun o nitori alaanu ni olorun bo ba jo ara re loju ni ipo elesin ti o wa ti o so fun olorun wipe o gbagbo pe jesu ku lati ku ese re lo bi o ba si ti ku ese lo be ni o nju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won ni igba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto ni igba ti eyin ba gba adura popo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma laagun o ni bo ti e gbadura to laagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wipe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo ti le rin jina si ile be ni okan olorun lo n pe wa wipe ma duro sibe sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wipe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto isin la npe be awon ti o mo wipe bi o ba lala bayi ko wa si wojo ko so pe mo lala o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe ala eyen a gba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma n so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan woli wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki woli eni to je tolorun ko tun ma toro je bo ba n sise fola olorun a toju e a o se di ologbon ka so funra wipe eyi ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi 18 seyin lenikan so fun mi
lo so pe ko sona bi to wa yi ko koko ye mi mo ro wi pe o n fi mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o n dari awon akorin wa nisisin yi lo pe o ni kin wa ki wa gbo yin rere mo e ta wa na ni yi kan na ni.

Bioti ronuko wada. Bioti indele. Bogbo anwe ero eshu. To wani le re. Odi ori atan. Ere orishani. Tabi oruka ti owo. Oruka ogun. Tabi anwe ogun. Ti wanti shepon anwe ogun dudu. Abi irun agutan to ngbe sori kakiri ti o npe ni afi aye tabi e ti o npe ni yeti oruka ti eti ti owo tabi ti egba owo tabi ti ewon orun e ti awon echufin ma awon omo ti re yo ba so ko ti ko isu ati ese sile ati awon aye ati irira inu re awon ohun ti o je ohun ti nfi ohan tele gege bi omo isu ati eni ese ati elesin lasan lasan odi ki o ko won sonu aso ti o di akisa mo lara e ti won ti lu osi lati ile ise aso ki won to kole olowo esu lo nra won niye ti won fin ra akisa bi aso oruko to won ni won le pe won le pe ni lesi akisa na ni bi o ba mo pe o ti di ti olorun o di ki o mo wipe oluwa wipe bi o ba si je omo olorun o di dandan lati gboran si olorun lenu gba ti esu ba ri wipe eru o n kuro ni ile re koni le fi ile re se bogbe mo ko si ni le fi aisan kankan won mo se ago ara re mo gba we pe gbogbo awa ti a wa ni asale yi ni a fe kuro ni ipo elesin lati di onigbagbo a fe kuro ni aye awon agabagebe awon ti won bere oluwa ti won sin orisa bi o ba je be ileri olorun daju pe enikeni ti o ba ke koruko oluwa le ogbala ati pe bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ba ri ara won sile ti won si wo oju mi ti won si ko ese won sile oni emi o dariji won emi o si wo ile won san oni e wa oluwa nigba ti e le ri e ke pe nigba ti o wa nitosi ye ke eniyan buburu ki o ko na re sile ati le ke elese ki o ko ironu re sile ki o si kepe oluwa ki o si wa oluwa oni a o si dari ese re je a o si fi ji lopolopo oni bi awa ba jewo ese wa olooto ati olododo li ohun lati dariji wa ati lati we wa nu kuro ninu asododo gbogbo ẹni tí a bá ń bá wé tí ó bá ń warun òkè yóò parun lójijì láìsí àtúnṣe ó ní ṣùgbọ́n bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ tí a sì kọ́ sílẹ̀ ó ní a ó rí àánú gbà bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé ìfẹ́ rẹ ó pọ̀ sí wa jọjọ a dúpẹ́ pé etí wa ò di ojú wa ò sì fọ́ ó jẹ́ kí a rí ìka nínú ọ̀rọ̀ rẹ ó jẹ́ kí a gbọ́ sí etí wa o ti kìlọ̀ fún wa o ti bá wa sọ̀rọ̀ o ti ní ẹ ká sá kúrò nínú àwọn ìwà ibi àwọn ìwà ẹ̀ṣẹ̀ o ní kí a yí padà kí a sì ké pè ọ́ láṣáálẹ̀ yìí olúwa àti ké pè ọ́ àfẹ́jẹ́ tirẹ̀ abẹ́ọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá ẹ̀gbàlà lọ́tún jẹ́ kí a yọ ẹ̀gbàlà ẹ̀rí pé a ti sọ wọ́n di ọmọ ọlọ́run jẹ́ kí ó farahàn ní ìgbésí ayé wọn ní orúkọ jésù gbogbo ìwà àtijọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ìrìn àtijọ́ yọ kúrò ní ọkàn wọn ní orúkọ jésù àwọn ohun tí ó ń fi wọ́n hàn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ èṣù gẹ́gẹ́ bí ọmọ ayé gẹ́gẹ́ bí ẹni òkùnkùn àwọn ohun tí ó ń fi wọ́n hàn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn lásán-làsàn bàbá pẹ̀lú ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ jésù bá wa wẹ̀ ẹ́ kúrò àwọn ìbárẹ̀ ayé tí ṣe ìṣọ̀ta ọlọ́run àfi ayé tí ṣe ènìyàn díẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì bàbá
nitori anu re nitori suru re nitori iya ti Jesu Kristi je ni ogba Getsemani ati nitori iku re ni orige agbelebu nitori eje ti o ta sile deriji won ni oruko Jesu gbogbo ita kokora lati nu aye lati owo esu akisa ta fin saso oruka itini towo ni ti orun owo ni baba gbogbo awon ohun oso aye ti o so wa di eni rira loju re eto fin ko wa sile eti adura wa tele tele ti o fin je iyo lenu si o nje baba bi awon omo re bi won tin ko won danu ti won ye ogbo ile won wo gbogbo iwa ese aworan ese ati ohun ti o je ki won ki o je ti esu tele tele bi won tin ko won sonu baba je ki ayo lati oke orun wa ye ki o wo inu won ni oruko Jesu nje ambe o agbara lati ma lo lati ma dese mo pifo olukuluku wa ni oruko Jesu nje ambe o awon ti o nfi agbere se sese tele awon ti won onise lowo gege bi obirin ti won tun won kaakiri ti won di atoro je ti awon okunrin ki mole ti won fi lakalaka ti won se bi o se won awon ti won je irinse lowo esu ati won awon ti won ko okunrin lese nipa ewo won nipa erin won nipa eje won nipa ewoso won nipa isoro won baba ma je ki won ki o se gbe be ironu po ada lati orun wa okan to ronu to yi pada okan to npepe oluwa okan to nko ese sile fita olukuluko lore ni oruko Jesu ese ti a tin sogo ninu re tele tele iwa isin tele sin ti a sogo ninu re tele tele ti ilu ni ti jo ni ti omi omi amu omi amuse nkan mi ni baba aso ti a nwo sorun nkan ta pe laso adura ti abela ti turari eti ati fi sina eti afi jina sile eti afi ko ona esin to to sile baba dariji ni oruko Jesu awon ti won tin se be tele ti won tin ko sile nisinsin yi nje ambe olorun emi ti ki pada sinu ebi emi ti ki pada sinu eti ako sile ki fun won ni oruko Jesu ki awon ti o wa nitosi wa ki won mo pe ni tooto ati ba Jesu pade inu oro ta nso lenu ninu iwa ta nhu ninu ba se ngbe ninu ile bi a se ba oko lo bi a se ba iyawo soro bi a se wa ni bi ise ki awon eniyan ki o le ri ogo ati ewa Jesu lara wa nje abe o nigba ki igba ti aye yo wa sopin nigba ki igba ti o so pe ki a siwo ise ti a se ninu aye ma je ki a pofo ati nwa ati nlo an ka bibeli an korin an gbadura baba ambe o yo wa ko ni egbe awon elesin lasolasan ma je ki a pofo isin igbagbo ti a sin ma je ki o di ibori samo wa lowo bibeli to fun wa iwe ayeraye iwe ti o nfi ona ijoba olorun han baba nbe o ma je ki o di okunkun mo wa lowo awon ti won ti wa ni egbe awo egbe okunkun awon ti won rin loru ti won je loru awon ti won wa ninu egbe emere baba da won sile abe o we pe nigba te o ri o ni ojo ikehi gbogbo ohun ti o n je ki awon eniyan ki o ka ba mo ma je ki o sele si wa bi awon eyan se mo wa ni ita gbangba gege bi onigbagbo be la fe ri ni koko
afa ma de se ni koko nigba ti o se enikeni nigba ti o se lufa a o si fe ma so fun enikeni pe church wa ni o je ka se baba nbe o on ti o kin fe de se on to n korira ese on to n sa fun ese baba fi sinu okan won ni oruko jesu nibi kibi ta le wa nibi ise ni tabi ni abule wa tabi pelu awon ebi wa tabi pelu awon alejo baba ma je ke ese kese ki o wa ni owo wa se wa ni omo olorun toto oro enu wa se ni oro otito iwa owo wa se ni iwa mimo ero enu okan wa je ki o je mimo adupe pe o ti gbo awon ti o ni aisan ni igbesi aye won baba ti won si wa ni ni asale yi wo won tan ni oruko jesu o so fun awi pe aya yi o pa won alejo wo si fi eru sajade ni bi kolo fi won nje apase fun yeyin aisan ni bi kibi tele wa e jade ni oruko jesu nitori aduro ni abe ase olorun olodumare ati ni abe ojije olodumare aduro ni inu ase je jesu kristi pelu oro olorun ati ileri re pelu eje ti a fi ra wa pada ni apase fun gbogbo aisan pata pata e jade ni oruko jesu baba fi owo kan awon eniyan re lati ori de ese de inu egungun de inu ora ni gbogbo ara awon eniyan re le aisan jade ni oruko jesu ambe o omo imole ni wa aje ori wa gbese oso ori wa mo awon elebologun omo ti wa se anbe wo olorun ba se wa ninu imole ti oso le sumo ti aje o le fara kan ti elebologun ti o le foju kan baba so wa di eru loju awon ologun anbe wi pe nibi kibi ta le lo ninu ile ni tabi ni igboro tabi ni ibise bi won ti e sogun abagbara re je ni oruko jesu adupe po ti so wa de ominira aisan lo

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

wo nkan to fun tamedo wo gba awon ton jeri ni ojobo ni ojo alamisi ti won so ore to se fun won be si ni bo ti ronpo ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun ni yen ni tori pe gbogbo ti a so yi ko si idupe ko si imore wo awon mo israeli ti a so nipa re bi ki ba se wi pe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun egypt eru ni won iba je lati iran de iran abati gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran mose si won wi pe mo ti ri awon eniyan mi ti o njiya o dabi eni wi pe won wa ninu ina ile eru nitori ibanuje ati isoro ti o doju ko won nitori be so fun farao wi pe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan won yi kuro ninu oko eru egypt ko si idupe won o fi igba kankan so fun olorun wi pe o se nitooto ni o dabi eni pe won korin irorin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo ise iyanu ti olorun ti se fun won ti o se lori won ni egypt won gbagbe patapata won be si ni kigbe a le so wepe won gbadura adura ti o lope adura ti o nireti adura ti o duro lori ileri olorun adura won ni wepe oba ti fi wa sile ni egypt aba ti kodanu bi eranko aba ti ku bi eni ti o ni iya ti o ni baba ti o ni eni to n bere e oba ti fi wale aba ti ku gege bi eru adura won niyen ni olorun so fun mose wepe awon wonyi o madura agba bi abajoko titi won abaje ki awon ara egypt ki o pa won run sugbon mose nitori ileri mi ati majemu mi fun abraham na opa re omi okun o ya si meji awon wonyi lai duro wepe olorun ko se awi be se be eni ti ki jani tile won koja ni olorun so fun mose wepe na opa re omi tun pada o gbogbo awon mo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagunjagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo wepe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni a ri wepe ounje o tete de awon agbalagba to je wepe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo wepe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon nisisiyi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo nisisiyi to je wepe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gbata ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere ounje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fori han wepe o pese fun mi je ki fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan soso o di pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsunkun asunrin ekun losan ekun loru lodo adahun se pelu adiye lowo pelu eran ala kigbe bamba naa sugbon nsin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa soaju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona na. Ti o dabi eni wi pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. A bebe loni wi pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa soaju yin loni. E da won adura awon eniyan yin. A dupe wi pe e ti gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli ya Isaiah ori kerin le la dota ese iketa din logun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa le logun ese iketa din logun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi ohun ti woli asa je ki odi mo fun awon omo Israeli ni igba aye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunko popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi wi pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo bẹẹni kò sí àpọ̀ṣẹ sí Israeli nísinsìnyí le a máa wí ní ti Jacobo àti ní ti Israeli ohun tí Ọlọ́run ṣe a ń sọ fún wa wípé kò sí ohun tí a ṣe sí àwọn ọmọ Israeli gẹ́gẹ́ bí àpọ̀ṣẹ gẹ́gẹ́ bíi pé ẹnìkan ń gégun fún wọn tàbí bí ẹni pé ẹnìkan fi májèlé sílẹ̀ fún wọn láti tẹ̀mọ́lẹ̀ tàbí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe wọ́n níbi wípé kò sí àpọ̀ṣẹ tàbí májèlé tàbí ohun olóró kan tí ó lè pa wọ́n lára nítorí wípé Ọlọ́run ló ń dábìrà tí ó sì ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ní ìgbésí ayé wọn. Èyí ni ó farasí fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú tí Ọlọ́run ń fún wa ààbò tí Ọlọ́run ń fún wa oore tí Ọlọ́run ń ṣe fún wa. Èyí ni ó farasí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn òrìṣà tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ọṣẹ dúdú tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ère tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹlẹ́bọlóògùn ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé nǹkan wọ̀nyí wípé asán àti òmúlẹ̀mófo ni wọ́n bá pàdé ní ìdí rẹ̀ nínú Jeremiah orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ó ní lótìítọ́ asán ni èyí tí ó ti òkè wá àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè gíga lóòótọ́ nínú Olúwa Ọlọ́run wa ni ìgbàlà Israeli wà ohun tí Jeremiah ń sọ ni wípé awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wi pe lasan ni awon ti o nlo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o nlo si petele tabi awon ti o nlo si ikorita tabi awon ti o nlo si eti okun tabi awon ti o lo nse rubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otubante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala Israel wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma saka akiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile ileri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon won yi ti a ti gba sile awon won yi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma nko mi o ma nko ni lominu nigbati abari awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore Olorun awon ti won gbo eri igbala Olorun awon ti won mo ise iyanu ti Olorun se nipa gbigbanila nipa riso ni di mimo nipa fifi agbara emi Olorun kun ni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo seke seke ti o ti de ni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti Olorun ma wo san nihi o ma ya ni lenu o si ma ko wa lominu lati ri awon ti won ton so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju ile kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro Olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri enikeni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se tohun abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon nkan won yi yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n kepe Oluwa ti o ti moruko Jesu Christi Oluwa ti o tin we ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan won yi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon kan won yi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re o ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nsomo Olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun gege bi iwa Olorun ti a mo gege bi isesi Olorun ti a mo gege bi ati mo wipe Olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma setan ije o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wipe awon aborisa papa won ko leto si ijoba Olorun oni ki a ma setan ara wa je ki awa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba Olorun ninu Korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wipe bi aba tin se iborisa o ti ani lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a kepe oruko Oluwa ninu Korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wipe ironu po ada ni o ye elese ironupo ada ni o ye aborisa ironupo ada ni o ye eni ti o nse agbere ironupo ada ni o ye eni ti o nre opin Olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni Olorun bi a ba nfe itoju Olorun bi a ba nfe aabo lati odo Olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko Jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje Jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara Olorun ki o ma le ota ki o ma le esusa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba nso nipa ironupo ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironupo ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí i ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́ wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn agbára òkùnkùn ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ àwọn ìwé awon nkan ti o je mo iborisha tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba me dogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mode e to nso mowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon kan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristu Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristu gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese kerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emire awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristu Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijerirere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenumo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun ni eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja si wa bi abaje ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni wi pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi a ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkeramuramu gege bi kiniun o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu
2: won si takasi wa wipe wo se wa nibi o daju wipe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimi le olorun ti agbekele olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori anything beninu yin to biju anything beninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo wipe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ti o dabi esu fun ara re wipe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo isu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi abaje onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi jo anything be ninu aye lo nitori be bi abari enikeni enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po si awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wi pe ihale nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe shedraki meshaki ati abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi abaje ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe o nija loni wi pe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wi pe olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe olorun alagbara olorun eleda ohun ati aye olorun ti o yo awon mo israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu egypt olorun ti o gba shedraki meshaki ati abednego sile olorun ti o da bobo daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani osho tani aje tani elebo logun tani awon ti o n kaakiri bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju wipe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju wipe iwo lo segun bi o ba ti ko awon nkan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni tooto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu iban yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wi pe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalopa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe au da o sile au tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eruko si funi ti o je ti olorun eruko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eruko si funi ti o ti ko ese ati sere sile eruko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

0: Epistle ti Paul Apostle si Titu ori iketa ma ran won leti lati ma teriba fun awon ijoye ati fun awon alase lati ma gbo ti won ati lati ma mura si ise rere gbogbo ki won ma soro enikeni ni ibi ki won ma je onija bi ko se eni pele ki won ma fi iwa tutu gbogbo han si gbogbo eniyan nitori awa pelu ti je were nigba kan ri alai gboran asako eni tin si oniruru ife kufe ati adun aye awa ninu arankan ati ilara aje eni irira a si n korira awon omo nikeji wa sugbon nigba ti ise won olorun olugbala wa ati ife re si eniyan farahan ki se nipa ise ti awa se ninu ododo sugbon gege bi anu re ni o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo ti o da si wa lori lopolopo nipase Jesu Kristi olugbala wa ki a le da wa lare nipa ore ofe re ki a si le so wa de ajogun gege bi ireti iye ani pekun otito ni oro na emi si n fe ki iwo ki o tenumo nkan wonyi gidigidi ki awon ti o gba olorun gbo le ma toju ati se ise rere fun nkan wonyi dara won si se anfani fun eniyan sugbon ya kuro ninu ibere were ati itan iran ati ijiyan ati ija nipa ti ofin nitori pe alailere ati asan ni won eni ti o ba se aladamo leyin kilo ikini ati ekeji ko ki o mo pe iru eni be ti yapa o si se o da ara re lebi nigba ti mo ba ran atema si o tabi ti kiku yara tomi wa ni nikopoli nitori ibe ni mo ti pinnu lati lo akoko otutu pese daradara fun sena amofin ati apolo ni ona ajo won ki ohunkohun ma se ku won ku ki awon eniyan wa pelu si ko lati ma se ise rere fun ti a ko le se alaini ki won ki o ma baje alaileso gbogbo awon ti nbe lodo mi ki o ki awon ti o fe wa ninu igbagbo ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami eyi ni opin epistle ti Paul Apostle si Titu.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe gbe gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin olorun ni awon deeper won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo iwo na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bolorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a n pe ni temple melo melo ni orun bo lorun ba mu fusu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ekeji la wipe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wipe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese boba e gbese o wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a nse ijade Jesu Christ ta bi Jesu onirele a nse ijade iranti bibi eni to ni irele a nse iranti e onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo oni ngba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa sile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa sile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa afẹran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ronu won turari ja si ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wan so ni ese ke dogun wi pe nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi debi ti gba ta gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan nito tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigba ti ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokan dini ogota Isaiah ori kokan dini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyin so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto yo ni

ti ma mo omo dara dara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o be si ni ba awon elomiran soro a ma so wi pe iru omode wo ni yi se o mo wi pe baba n ba o soro ni bi awa papa bi a ba je eni ti o somo ebi yi bi a ba ri iru omo be a ma fowo to omo be wi pe omo daadaa ki se be duro titi baba bi soro tan to fi peti si ohun to n so wi pe leyin na ni o le kuro nigba ti baba tabi iya ba ti soro tan bakan na ni awa ti a pe olorun ni baba wa awa ti a mo wi pe oro olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a n wa si ile isin o ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n gbo iwaasu ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n soro olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wi pe bi a ba ti n ka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba n soro olorun ati feti sile o de ti fun won won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won to ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigba ti iwaasu nlo ko ye ko ri be oni omo mi bi aba so we pe aje ti olorun oni ki a feti si oro olorun ki a de ti wa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wi pe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ki a ma fi sere o je wi pe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dapidi nisisiyi orin dapidi lati ori ketalelogun o ni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dapidi fun ara re ti o nso nipa oluso agutan ohun paapa ti je adaran tele tele ohun paapa ti je oluso agutan tele tele nitori be ohun ti o nso o ni iriri nipa re ohun ti dapidi nso nihi o je ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapa ti o ti je alabapin nitori pe o je oluso agutan fun ara re tele tele wo orin dapidi ori kejilelogorin orin dapidi segafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ese aadorin de ese ikokanle laadorin o si yan dapidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi fun oyun o mu lati bo Jacobu eniyan re ati Israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti dapidi se tele tele dapidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ki a ma daran ki a ma toju won ki a ma bo won ki a ma daabo bo won ki a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon dapidi mo ju be lo o mo wi pe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wi pe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba n so nipa wi pe ki a mo oluwa a mo wi pe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wi pe a ti we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin dapidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri isodomo iriri atunbi ti dapidi ti o ni kese be nikan

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Isteli Paul Apostle si awon eberu ori ikini Olorun eni ni igba pupo ati oni ruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti o fi se ajogun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu eni ti se itosan ogo re ati aworan ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se wenu ese ojoko ni owo otan lanla ni oke o si ti fi be de eni ti o san ju awon angeli lo bi o ti jogun oruko ti o ta ti won yo nitori ewo ninu awon angeli ni o wi fun ri pe iwo ni omo mi loni ni mo bi o ati pelu emi yo je baba fun ohun yo si je omo fun mi ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re ni emi ati awon iranse re ni owo ina sugbon ni ti omo ni o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opo alade ododo li opo alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyin oju awon egbe re lo ati iwo oluwa ni atiti ko se ni o ti fi ipile aye sole awon orun si ni ise owo re won o segbe sugbon iwo o wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewu ati bi aso ni iwo si ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin sugbon ewo ninu awon angeli ni o so nipa re ri pe joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re de apoti ti sere emi tin jise ki gbogbo won se ti a ran lo lati ma josin nitori awon ti yo jogun igbala
2: eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe lowo yin nitori wo pe atun pe jo loni ni waju yin e ti se wa ni eni ibukun e ti fi opolopo ibukun da wa lola ore ofe yin anu yin agbara yin itanshan imole ihirere gbogbo nkan won yi ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe eje ki a mo ona igbala eje ki a mo ona iye adupe baba egba pe ati yin wa loruko jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki a to ni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti san lori wa egba pe ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idaniloju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon ohun ti e ti n je ki o ye wa ninu oro olorun egba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti a n gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti e n se adupe egba pe ati yin wa loni a n bebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa daradara bi e o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa a n fe ifarahan yin ju bee lo laarin wa ni oruko jesu kristi oluwa wa adupe lowo olorun fun awon eri ti a n gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idaniloju igbala olorun ni igbese aye wa iṣẹ́ ìyanu ìsọdi mímọ́ iṣẹ́ ìyanu ìfi agbára ẹ̀mí mọ́kúni iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn àti ìdáǹdè àti ìtúnisílẹ̀ kúrò nínú túbú èṣù adupe fún ìpèsè ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́ àwọn ẹ̀rí tí ó ń tó wa létí láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan àti láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ṣe ìpàgọ́ ní oṣù kejìlá ọdún tí ó kọjá ani okan ope ati eyin si olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti agbagbo wi pe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni o ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro olorun o ni bi o se pa awon ibokun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibokun olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibokun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibokun olorun ati bi awon ibokun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibokun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi o fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni we pe opolopo ni o ma ni ibokun olorun o sese bi abani ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibokun wonyi be ni won so won nu nigbati ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni we pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibokun olorun ti ibokun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni a ti ri opolopo iwuri nipa bi ibokun olorun se po ni igbesi aye awon omo israeli ati ni igbesi aye awon omo ehin jesu christi ati ni igbesi aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a si gba okan won la ninu majemu titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibokun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibokun wonyi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeriti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibokun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a si mo wi pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re wi pe ki awon omo israeli ki o ni ibokun ki ibokun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibokun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti n so fun won o si n so fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibokun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo
3: gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wi pe bi a ba fe soro ti ari wi pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki oro wi pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi nfi orun ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na wi pe ohun ti olorun so fun anihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihinrere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihinrere Jesu Christi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohun ko to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihi ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihi ni a so fun wa nipa eni igbala nihi ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe
2: nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani ṣugbọn awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire to je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni an sa to olorun lo be ni an so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun ba o la se mo bi ati gbadura ba o la se mo bi ati toro idariji ba le la se mo bi ati so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo Jesu Kristi lori ige agbelebo ba o la se gba gbo ife olorun ni bi a ti ti gba gbo bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa so fun a wi pe gba ti o ti koko fe wa gba ti o ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re oni nisisin ki a wa ki o fe oluwa olorun wa ikeji oni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na bi a ba ti ri taye ni a o ma ri kende bi a ba ti ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo an lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo an lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye o lati ri lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni a igbagbo awon ni a ma ri ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon won yi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon yi ni won ma gboran si olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa ti olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye ikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo Jesu Kristi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile naa ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori kejidinlogbon Deuteronomy lati ori kejidinlogbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun wonyi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki aduro ni be o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati ibukun awon omo ti re o wa nso fun wa pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi aban wasu won ma nkanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma nkanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkanju won ma so we pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba oni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbesi aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe iwe mo se npada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori kejidinlogbon ese ikesan iwe owe ori kejidinlogbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibukun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi psalm ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won afe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won o fe gbo oro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fa

ti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ke a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba nkorin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ke a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ke a setan ke a mura sile lati fara bale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ke a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba so fun wipe ah arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo olorun be ni alaanu lo olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki a tele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri we pe o dabi eni we pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo yi we pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati wipe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo wipe yo mu won se ba so pe ah adupe lowo olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni lorun eyi ti bi lete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eyi ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba n fe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wipe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo alaigboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wipe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wipe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun o loni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma kobirin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wipe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Epistle Paul Apostle si awon Eberu ori ikeji nitori na o ye ti awa iba ma fi ye gidigidi si ohun ni ti awa ti gbo ti a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro shinshin ati ti olukuluku ire koja ati agboran si gba esan ti o to awa ti se la bi awa ko ba na ni ori igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo Olorun si n fi ise ami ati ise iyanu ati oniruuru ise agbara ati ebun emi mimo ba won jeri gege bi ife re nitori pe ki ise abi awon angeli ni o fi aye tin bo ti awa n soro re si sugbon enikan so nibi kan wipe kini eniyan ti o fi n se iranti re tabi omo eniyan ti o n be wo iwo daare le die ju awon angeli lo iwo fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re iwo fi ohun gbogbo sabe ese re nitori ni ti pe o fi ohun gbogbo sabe re ko ku nkan ti ko fi sabe re sugbon ni isisiyi awa ko ti ri pe a fi ohun gbogbo sabe re awa ri eni ti a dare le die ju awon angeli lo ani jesu eni ti a fi ogo ati ola de ni ade nitori ijiya iku ki o le to iku wo fun olukuluku eniyan nipa ori ofe olorun nitori pe o ye fun nitori eni ti ohun gbogbo se wa ati nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa ni mimu awon omo pupo wa sinu ogo lati se balogun igbala won ni ase pe nipa ijiya nitori ati eni ti n so ni di mimo ati awon ti a n so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko se tiju lati pe won ni arakunrin wipe emi o soro oruko re fun awon ara mi ni arin ijo ni emi o korin eyin re ati pelu emi o gbeke mi le ati pelu kiyesi emi ati awon omo ti olorun fi fun mi nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege ni ohun pelu si se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu ki o si le gba gbogbo awon ti o ti itori iberu iku wa labe ede loju aye won gbogbo nitori pe nitooto ki se awon angeli ni o se iranlowo fun sugbon iru omo abrahamu ni o se iranlowo fun nitori na o ye pe ninu ohun gbogbo ki o dabi awon ara re ki o le je alaanu ati olooto lori alufa ninu ohun ti se ti olorun ki o le se etutu fun ese awon eniyan nitori niwon bi ohun ti kara re ti jiya nipa idanwo o le ran awon ti a n danwo lowo Epistle Paul Apostle si awon Eberu ori iketa nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun egba ti apostle ati olori alufa ijewo waro ani Jesu eni ti o se olooto si eni ti o yan bi Mose pelu ti se ninu gbogbo ile re nitori aka okunrin yi ni yiye si ogoju Mose lo niwon bi eni ti o ko ile ti ni olaju ile lo lati owo eniyan kan ni asa ti ko olukuluku ile sugbon eni ti o ko ohun gbogbo ni olorun Mose ni tòótọ́ sì ṣe olóòótọ́ nínú gbogbo ilé rẹ̀ bí ìránṣẹ́ fún ẹ̀rí ohun tí a ó sọ̀rọ̀ wọn nígbà ìkẹyìn ṣùgbọ́n Kristi bí ọmọ lórí ilé rẹ̀ ilé ẹni tí àwa ṣe bí àwa bá di ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìṣògo ìrètí wa mú ṣinṣin títí dé òpin nítorí náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́ ti wí lónìí bí ẹ̀yin bá gbọ́ ohun rẹ̀ ẹ má ṣe sí ọkàn yín le bí ìgbà ìmúnibínú bí ní ọjọ́ ìdánwò ní aginjù níbi tí àwọn bàbá yín dán mi wò nípa wíwádìí mi tí wọ́n sì rí iṣẹ́ mi ní ogójì ọdún nítorí náà inú mi bàjẹ́ sí ìran náà mo sì wí pé nígbà gbogbo ni wọ́n ń ṣìnà ní ọkàn wọn wọn kò sì mọ ọ̀nà mi bí mo ti múra ní ìbínú mi wọn kì yóò wọ inú ìsinmi mi ẹ kíyè sára ara kí ọkàn búburú ti àgbàgbọ́ kí ó má ṣe wà nínú ẹnikẹ́ni yín ní lílọ kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run àlàyé ṣùgbọ́n ẹ máa gba ara yín níyànjú ní ojoojúmọ́ níwọ̀n ìgbà tí a bá ń pè é ní òní kí a má bàa sí ọkàn ẹnikẹ́ni nínú yín le nípa ìtàn ẹ̀ṣẹ̀ nítorí àwa di alábàápín pẹ̀lú Kristi bí àwa bá di ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin nígbà tí à ń wí pé lónìí bí ẹ̀yin bá gbọ́ ohun rẹ̀ ẹ má ṣe sí ọkàn yín le bí ìgbà ìmúnibínú nítorí àwọn ta ní bí yín nínú nígbà tí wọ́n gbọ́ kì í a ṣe gbogbo àwọn tí ó ti pàṣẹ Mose jáde láti Egypti wá àwọn ta ni ó sì bínú sí fún ogójì ọdún kì í a ṣe sí àwọn tí ó dẹ́ṣẹ̀ òkú àwọn tí ó sùn ní aginjù àwọn ta ni ó sì búra fún pé wọn kì yóò wọ inú ìsinmi òun bí kò ṣe fún àwọn tí kò gbọ́ràn àwa sì ri pé wọn kò lè wọ inú rẹ̀ nítorí àìgbàgbọ́.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a mo kuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe we pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifoseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo we pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe te o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile tabi ninu ile isi tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa ndun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile amen e ma se je ki a padanu amen iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se wa ye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe po ti gbo iruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti tẹ won lọwọ Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wi pe Oluwa wa yi ki o jafara bi o tile je wi pe awon eyan ka si ijafara wi pe o pe ti won tin wi pe o nbo ko si de ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ púpọ̀ wà fún wa wípé a kò gbọdọ̀ sùn a kò gbọdọ̀ jáfara a ní láti wà ní ìmúrasílẹ̀ wípé a ń retí Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si Johanu loju ti o ri fi han ohun ti n bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wi pe Jesu n bo a bere lati ileri ati aso tele ti Jesu Christi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu aso tele yi ti Jesu Christi otito ona ati iye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso aso tele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o tin so fun won wi pe ohun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi eni keni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wi pe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati egbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwon ba adorin odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati aye raye ti o si mo idi won adorin odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o renrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo adorin odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon aye raye ni Jesu Christi wa so fun awon omo ehin re o si so fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi akowojo agbeyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe yawo pe wahala dopin boya tori pe ati ibimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere anu omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye n lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gbati Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkankan won a so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gbatan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o won ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma ngbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti karara re pe ni bi ti emi gbe wa ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni we pe ni bo ni o ngbe wa toro so wi pe ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere we pe ni bo ni o ngbe wa e wo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun Jesu Christi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Christi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Christi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Christi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele bee ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti n re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Christi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun won wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti lekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: Epistle ti Paul Apostle si awon Hebrew ori ikerin nitori na e je ki a beru bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa keni keni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re nitori pe ati waasu irere fun wa gege bi fun awon na sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ti ko dapo mo igbagbo ninu awon ti o gbo nitori pe awa ti o ti gbagbo wo inu isimi gege bi o ti wi bi mo ti gbura ninu ibinu mi won ki yo wo inu isimi mi bi o tile ti se pe a ti pari ise won ni lati ipile aye nitori o ti so nibi kan ni ti ojo keje bayi pe Olorun si simi ni ijo keje kuro ninu ise re gbogbo ati nihin yi ewe pe won ki yo wo inu isimi mi nitori na yo ti je pe o ku ki awon kan wo inu re ati awon ti a ti waasu yin rere na fun ni saju ko wo inu re nitori aigboran ewe o yin ojo kan o wi ninu iwe Dafidi pe loni eyin igba pipe be bi a ti wi ni saju loni bi eyin ba gbo ohun re e ma se si okan yin le nitori ibase pe Joshua ti fun won ni isimi ohun ki ba ti soro nipa ojo miran leyin na nitori na isimi kan ku fun awon eniyan Olorun nitori pe eni ti o ba bo sinu isimi re ohun pelu simi kuro ninu ise tire gege bi Olorun ti simi kuro ni tire nitori na e je ki a mura giri lati wo inu isimi na ki enikeni ki o ma ba subu nipa apere aigbagbo kan na nitori oro Olorun ye o si ni agbara o si mu ju idakida oloju meji lo o si n gunni ani titi de pinpin okan ati emi niya ati orike ati ora inu egungun oun si ni olumo ero inu ati ete okan ko si si eda kan ti ko farahan niwaju re sugbon ohun gbogbo ni o wa ni hoho ti a si se paya fun oju re eni ti a wa ni balo nje bi ati ni olori alufa nla kan ti o ti la awon orun koja lo Jesu omo Olorun e je ki a di ijewo wa mu sinsin nitori a ko ni olori alufa ti ko le saibanikedun ninu ailera wa eni ti a ti danwo ni ona gbogbo gege bi awa sugbon lai lese nitori na e je ki a wa si ibi ite ori ofe pelu iboya ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin wo pe awa siwaju yin ki se be ni kan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni wo pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa a nbebe wo pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti a nka ki o je eyi ti o se wa lanfani ti o se wa lori ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ante so waju ninu eko wa loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti seyin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani

odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinru won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbesi aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o nfi akoko sofo ni akoko ti Olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni Olorun so fun won wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni Olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba se kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailabuko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore eyin o fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju nla won yi ki o le re awon omo Israeli koja o ni a so fun won wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri o ni lati je eyi ti o mo o ni lati je eyi ti o se iteogba ni waju olowa a se so fun won wipe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mu oda won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wipe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun won pe e jade lo imo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki e se pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o tebo eje ti o wa ninu awo koto e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wipe nigbati apanirun ba ri eje na

ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo israeli se eyi ni o fun won ni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile egypt koja awon mo israeli ati opo awon elesin loni ni o n padanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won eje ke awo ni finifini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wi pe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alailaba won alaile ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku patapata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni jesu christi oluwa wa wo lati johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji johanu ri jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iko re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti jesu kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iko re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile egypt koja wo ni korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi irekoja wa ani kristi robo fun wa je ki o ye wi pe jesu kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti ata sile ohun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai laboko odo agutan ti a n so nipa re yi ni lati wa lai ni aibuko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun o ni ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je akọ ọlọdun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lọwọ ọmọ israeli ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyi n toka si jesu kristi nitori pe jesu kristi ni eni naa
ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agotan ti o ko fun wa odo agotan ti ko laboko eyi ni Heberu n toka si ni ori keje Heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be li o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Kristi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fin gba wala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agotan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma npekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan soso o ni odo agotan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo si ranti wi pe nigba ti a kan Jesu Kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa wi pe apiyesi keta ti o ye ki ani wo Exodus ori kejila ese ikerin dini adota Exodus ori kejila ese ikerin dini adota ni ile kan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agotan ti apa ni asiko igbesi aye omo Israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agotan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigba ti won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan woyi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agotan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon wonyi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agotan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agotan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a n so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won
bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan won yi ba se pe patapata wo exodus ori kejila exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el fi el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wipe ni toto ni Jesu Kristi ti ku ni toto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikejidinlogbon ni a so wipe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti npa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le a da nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si jasi fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti ati mo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olaanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ranti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodus ori kejila exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun
Olorun si le oro na ese ikerinla oro na le odi ara o si nba wa gbe awa si nwo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fo re ofe ati otito itumo wipe ki a je odo agutan na ni wipe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wipe ki a gba awon oro won yi sokan nitori pe o so ni ori kefa johanu ese keta le ni ogota ori kefa ti johanu ese keta le ni ogota emi ni nso ni die aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu jesu christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje jesu christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wi pe oro na ti emi n so fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni wi pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo yi ni ati ka fun wa ni exodo ori kejela a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na e mu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo be ni ki se pelu iwokara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwokara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje Jesu sugbon iwa buburu e ti an pe ni iwokara atijo o wa ni igbese aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mo eyi si wa ni igbese aye won sugbon so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a si fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti a n ko nipa re loni wipe ani lati je eni ti o ko ese sile wipe aiwokara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole opopo oju kokoro awon nkan wonyi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi a ba ti se awon afiyesi wonyi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi a ba wa labe eje odo agutan ni kiakia je ki a wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni o ni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe o ni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela o ni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan o ni nigbati mo ba ri wipe o ni igbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypti eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini a ti mo
iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo ronun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni e ti an pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni tin gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o n gbe iru ile be awon eran ko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lai lai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o n gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile ti ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wipe awon eye awon eye oju orun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o n gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o n gbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o n gbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wepe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wepe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o nse iru awon eniyan be ko lo nka eje ki a wo Dafidi ori Dafidi ori kejidini ogorin ori Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini adota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafara fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wipe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je tire ikeji ni wipe awon won yi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo Exodus sọ fún wa ninu ori kejila ti a ti ka lẹẹkan o sọ wipe idajo yio ba awon omo Egypt wipe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je tire bi a se le bo lowo idajo Olorun ni pe ki a gba Jesu Christi gbo
ki abale bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wipe nkan o tora won ni igbese aye won erede yi ni wipe idajo olorun ti aye esisin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa afi yato si aarin awon mo israeli ati ti egypti nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje jesu christi nipa be ni awon nkan tin sele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodo rike edogun ese ikerin dilogbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to li oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe majiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu christi ikerin iwosan je ti awon omo israeli won yi nitori wepe won wa labe eje odo agutan na ninu orin dafidi lekan si orin dafidi ori karun dini adofa orin dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o seseese fun ogun logo awon eniyan won yi egberun lona egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o seese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje jesu christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si aarin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisin ya o to olorun lo a o so fun olorun wipe a gbagbo wipe fun wa ni jesu christi ko wipe jesu christi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori tiwa ati wipe a gbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje naa ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe jesu christi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo won kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba ti n je o ti o ti n kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wipe o gbagbo wipe ata eje jesu christi sile fun o ata eje jesu christi sile fun o ata eje jesu christi sile fun o
gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Christ ti atasile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun tin ka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti atasile fun o gbagbo ninu eje na ti atasile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti atasile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe li owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Christ ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbese aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Christ ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje Jesu Christ ti atasile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o di atun bi gẹ́rẹ́ tí o bá ti di àtúnbí ni ìdájọ́ ayérayé kúrò lórí rẹ àti ìdájọ́ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá àwọn nǹkan wọ̀nyí pẹ̀lú yóò kúrò ọlọ́run yóò máa tọ́jú rẹ bí apanirun ti ń kọjá ní ìgboro bí agbẹ̀sán ẹ̀jẹ̀ ti ń kọjá ní àyíká rẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí ọ kọjá nítorí wípé o wà lábẹ́ ààbò ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì bí àìsàn bá wà ní àgọ́ ara rẹ àìsàn ká àìsàn yòówù kó jẹ́ bí o bá gbẹ́kẹ̀lé agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ó ní nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí eyín kọjá àìsàn yóò re ọkọ̀ já bí a bá rí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì lé ọkàn rẹ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ìpọ́njú yóò re ọkọ̀ já wàhálà ayé yìí yóò re ọkọ̀ já ìsìrú lábẹ́ agbára sàtánì yóò re ọkọ̀ já nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà èmi ò rí eyín kọjá